0: program kola sente ye program ye yebyenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga wandye kulaakulanyiza otya emikisa gy'okufuna ensimbi giri luddawa yaabaffe abafunye sente bo bayiseewa kola sente kati giwulirizenga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kola sente kola sente.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Omulungi atu uliriza ero omulungi atu laba ku Radio Pearl FM chikumo musamba karonyeze mwende kula lyo omuntu wa bulijjo bino sobola bifuna omulundi ogumu teknolojia wajja tambula naye tusigara mabega gada fo mukozi auliza program kola sento na kuwa ero igambi twagala kukuza wo show ya feru na kuwa ero togeza no sigale mabega
2: chabulabi
1: togeza no bamu mutimo ogo okukusiko kusigaze mabega mu bulambo rwakirigiza ko kulaba ntobera ku forefront wabira innovation njia giza kokulaba nti otambula nayo
2: buterevu
1: tambula no mulembe tambula ne kiriko
2: we wao
1: tobuna buna singa bantu bali atambuza bigere mu lukaza njia
2: buterevu
1: muruka webeze
2: kwandi bade ne ndugoyi
1: then choose a car watch we ko se ndugo watch ko se bigari
2: we bali nyo
1: wali kwanga rasiko kwa sibira izi mbeuza mwusu na liyari kwanga ya misiri
2: mbaku
1: watangi mbala sezo ni wasiswa kibi gali
2: kandi ya teknoloji yari umu vudovo ato umu vudovo tumaruchise tulanga tugo vera dala vigere
1: e vigere nga bitu wagaru
2: tubivako tugenda kubigari
1: kakati mwechino kwa mumaindio wakiri giza konyo kula wantu utambula no mutindo kuliko tofuma innovation is zee Europe bato ina busobozi kuyo nedda.
2: Yes,
1: Europe na tuka mu class wa musali die tusa ko technology yo. Oina kubera mu class ikolerero okutuka o. Wabula si class tamwa. Mwana ndo kwaga bantu batamwa.
2: Yes, sebo.
1: Si chagara, ndisagara muruka. Nze muruka zi muruka si chagara, zibigere bimbali da. Olimba.
2: Omanyi muno mu program anti emikoro janta mu manyatalina. Ngoyi leka kweyogeza walomo ya gamba bananga bagaga beraga olina gamba nti oyu gola babiyogedo yumwetegereze bulungi Mungu nalyo naso na senga amugerera namwa ku kasente byayinza okwekola mwiza nokuti enseno
1: tubuita dr bufutwa
2: bufutwa
1: yes omuntu na obutabana kintu kiri ku simusango wabula engeri jori ya kitinga mku echo tuwa kwa innovation wabu chize
2: esebo
1: kwa tuwa na chakwa wako cha moroka evi inji Dr. C ina nyoni
2: esebo
1: njiebo
2: era mfuba
1: ina chopa mrujaro inga ya hangi
2: era
1: that's my dream
2: no kujiri nyoburi nya
1: this is where I put down inga jazz wachi nyejira wazio kaka mubanga
2: wongke
1: wakasiro wongke na kufa wera mubanga hali buda
2: leka kuongeza utamanya
1: Leka
2: kwegumya
1: tebuchifura kubera kibi
2: anze
1: njagara business emu
2: kati nga ngota milioni ya 5 nga ngule motoka
1: tekeo branch
2: esebo
1: tunafuna busobozi
2: echo
1: denga tekiri mo kabi obochi koze
2: esebo
1: bale tuigo kuagala ebirungi
2: nam
1: Umani wana uyagare chintu doctor.
2: Yes, sebo.
1: Uchikoli nila.
2: Uotamwe
1: chintu.
2: Yes, sebo.
1: Jitukola. Nze intamwe chintu na chantale doctor.
2: Yes, sebo.
1: Yes. Aji sagara wakazi basuka.
2: Mubiri.
1: Uya, sagara wakazi basuka momo.
2: Umanyi wakasumbu wa wakazi.
1: No. Look into the advantage.
2: Atechi avuntu okudamune wekanya.
1: Tunafuna usobozi.
2: Umzirajyo.
1: Batu gambo usobozi. Usobozi wa umani.
2: Nedda
1: mulimo busobozi bwaki obwongo
2: omuzira jovu bwota mu ekintu kya bugunju okukirivizinga bakitegedde okuda kubanga oyinza okuba wakita midwa nge njali ekuluma kati nga bwokuta ojja kuba olowooza at least ko
1: ebintu ebirungi tetubitamwa
2: ani atabyagala waniko omukono esebo
1: obo ulira nti okyegomba nga mumulanaku wa busobozi nonya busobozi belango chikolya neti ina tendency ya Afrika nonya wande ku social media kuga kandi wakatambula
2: eh
1: walwa abasiba bade mu komedi wa pitu ko pulizo la omuya bayo
2: dambo omuya ka newcomer
1: Okinda kuchicha watenga chirunji. Dokta mtu wamba cha webirunji.
2: Yes, sebo.
1: Ngabirunji, yaka sija ke. Teyeji yaka, Mungu wa mtu usiza. Kari uraba ngaina mwaka, kugamba kusaba Mungu. Nzika nchikole lele, Mungu wa mtu usiza. Watenzi nimekwe isango yo. Understand? Very simple. Ndi, echikolo, ulepo kwari, uje gumba. Neyengo mtu wengari karakter ye, mulimu amalala.
2: Yes, sebo.
1: Kwa Mungu, kwekolele na umulagendo umulaga. Nwentu kanza awoli, ayesi genda kuhisa mwenti. Kwa mulimu akarunji. Kachitengo mbali tutamwa kutamwa. Tutambuza njiri ya kuchayi na kutamwa.
2: Omanyo mtu watu abamu namfusi. Asasa anya chilalange meme yetegeza chilala. Afuma nyoka kasanti buru watula aimboze ya garajiti ogeni atenga mtu wala saidi ye
1: mwazimba
2: kwa amalala
1: omusajja jaji azimbi omuzimbo kwenyo
2: okujia kwa amalala
1: wala wazando wazazima nesendi bazijawa utani sokuwa negati
2: okujia kwa amalala neka kata usente buwambi buwafunye obute kutia mnyumba kati atandi soku na fuya.
1: Buwaba defeated.
2: Normalo zimuwa, chata andi kilako. Yesebo.
1: Kati, tuleme kubeira bantu baina mioyo, itima mibi.
2: Ememeza fi.
1: Ememeza fi tuzirongo.
2: Tuzibene namburu kufu.
1: Yesebo. Buchoisa kulimi ruo mungwa wanga sabidua. Mungu, enimiza fezi ino, ebi itako, afuba nyo kula wanga abiruto
2: kilidiza. Olimi utonzi.
1: Yuna tutuja kama utonzi. Olimi, uruo, chika mbucho ato chita kulimi ruo, eba dua. Kati uruo yogira bocho. Wanga yimu kama Allah subhanahu wa ta'ala wako ulira.
2: Oya tude.
1: Kati mtu kumidwa mwavu, over perception. Jituwala mwe bintu. Echitu tabe pye gomba. Niyo guza hawa. Kulumi loisa kwa shirala. Mujima na uchagala. Niyo utuko kuka loisa kwa chigambo chila kulimi. Munga kuwecho.
2: Chosabiri di.
1: Chosabiri.
2: Eye duwa yu.
1: Wano atastu asumila masumila hako. Aga masumila hake bay. Seleza. Sipo timba juna sendi. Munga kuwecho.
2: Choyagala.
1: Choyagala.
2: Bana kusumila masumila babi.
1: Babi ilao. Ushitagira. Wachi beja la vya, nchi kasira wama genda kura hija umu, nda Mungu wa kwejo.
2: Chosabye, oya today.
1: Ulina asigala nga kura chuma.
2: Emisa angu baji saru kusinzira kubujulizi, obu wadi.
1: So, banetu higo kwa njizemi nonji. Bola wanga Dr. Mpima inachafunye.
2: Naam.
1: Yenga yu karakta yesi nonji mbola wanga. Afunye sena na yeye jarabia.
2: Kwa wali nyo.
1: Kusa uzifune omulageno omulaga. Ntiba kura yeba chinga mafunye
2: sena. Aba mufuka babi nyo notusi inga.
1: Tusabili la yeye kuguwa kuwetewu.
2: Atawa. Abalabaga la nyo kusanya ogwe. Ngali mu illusion. Illusion bachita batia. Ntikama ono wavawo. Ani mwini ngatakana na kufuna. Yenga okukaka. Waluwa akamauli agatambude. Usimwa kastula kubawa kalabi nyo. Akomu wala. Gubadde basuza eyassa abadde amusuza nenge kigendererwa kintu oli abadde afunambu likes like sitebereza osula mu nyumba ya munno ebya TikTok aha ya muse kati ba mukute afunye ticket ya agenda Iraka ne abadde akusuza just ngola mu fame simaina fame je bayite echo fame ya muse
1: ebintu tubange byokusaga bitusoma muzungu kutuba wadi unakora ogunga kwa kusaga tuli ku reality check
2: abantu amubono nyi
1: imiti maja fetule nyo jikonto na dokita okende chigambe icho abantu abasinga abaduga buwaru abatali bakiriza bayina perception
2: na
1: mfaka ndo usanga ndo usanga nga munga akulaga mutima akulaga munyamba wa ni munda vika akulaga mungu mkizine kaina perception yeyo nzinyina jentero chapila
2: yes sebo
1: aba vuka mafuka mafuka babii ninga abantu abayamba ko nsi ngivude mine mjanga ya office ni enyi je bawara ngana wakuda kuwara
2: ukwesombera
1: sente se aka sente kali akajja kava kava uzuka kava mu government kali kava mu government sente suka ni baga ni guruza uwolwanyi soli izo dizigina fukazizo ntinoona abo vudo bajja kuleta mula
2: goyizo kubulwanyi soli ne post yeyo oyagirimu bubezi ngoyi nomulala nino kutula mtu oyagala
1: uri muleka kuli gwe ko longo samuli bubu lete kamwe echo ntigunja ino kuva onze mfune bwe mukulwa obola babusimbo kwiro
2: omuzira njovu sibulwa bulwa kinono bo mazo ku dedicating obula mu bonti you have to fight the other person not to develop yourself but to fight other people omuntu yena bulwali tandiko kubanga onaku walolu abalanga bafunye mazo kuwayo obula mu bwo kwesaddaka nti toyagala kukula akulana obula mungu akuwa amanya agasula basituka
1: mama naji kataro mu mwokolera mama shamimu angu ina nyitaku ina ako buzibu elata ina chasobula chusa munyingiza umuriziki
2: walu wakandike wagabana nabantu ndoze omwaka guyise mabega noga manti omuchala ajja mu bufumbo nasanga mu omwana tandiko mutu ntuza echa ito mutu ntuza nata manya nti alimu kushepinga omuntu ono opponent ojo kumumuteka kelyanyi daba ye akola obukodiyo obumu surviving sa mu mbere eyo olunaba nga yali mu ku upgrading gwatengo yongera kuonona
1: katugenda ko kutali
2: ndenjo
1: gende ku kutali
2: yes sir
1: abantu baboza nti neighbor watunda chatunda
2: aina
1: kutunda dokora okora shopping mu kutali
2: ntere kola isse
1: ndi ogenda kumulala ko omuntu odinga atunula bubi
2: na
1: banaku
2: na numa
1: bonna banaku tebaina yes
2: gori mukunaku wala munaku nawe oli munaku kakati akatona akazize kabayambi obadde okimanya omuzira njovu nti entale zisinga obungi tuzite entalo obukubagano tubite bukubagano
1: kakati wana ba muna muli bagaga tuchi baga mnyo riziki wa mtu kula chimu.
2: Tewa ba?
1: Iwe sinso bi ijo agomazima. Riziki wa mtu weta kuona. Tesobola kuweta kuona. Finding a ways mchabu inzo kutuna. Angatu na msiza na muno. Kutu wana gana muno.
2: Yes, sebo.
1: Yeah, mnyo chuko usa. Batuta nyo chuko usa. Unarinya aba boda boda. Apa penyo ga anja garuli asembi.
2: Oluna kungalua kende. Ona kungalwa kedde buli kitone nga kikyassa mungu abali na wakigabirira oyagala toyagala ne gwolabanga alina ebivunze mwana twatunda nga te bamaze na kubuuka alina biri fresh senge memeza fetu zigagawaza ya rabbi
1: so doctor bagera program rigwereze ba mama bali mukutale mukolo mwe mbwa manyi muri bakozi tuongose emitima jafe
2: omanyinti sente nyingi tuzono ne dembasawo
1: tuongose emitima jafe
2: tusubudde amajini nga tugasindikira abalala ne gwasindika ofuna meka gwasindikira afuna meka kumwe nabali awinzo gendo bala banga bo batuza direct nobo wandika mu mpe list y'ebintu bye mwagala we bali nyo nga bonna sengo bakanti mu mpe list y'ebintu bye mwagala temuli mwayagala limozini temuli mwayagala bwa presidenti temuli mwayagala bingi nga bagala kusomesa abaana kusasula nyumba ontege di kufuna kacha kulia kati mulimu kwekwe samanya amaiti difunyo nenga amanya ago bakubango gakwa tati no geteeka mu mwana twatega suru kubanga gakusimbulia dala
1: Ntukundi ya samusanga afumiza chino hapo na afumiza. Ngo tichila
2: wako. Bechiri.
1: Hele ni wadamu kube jadu.
2: Eee.
1: Hapo ni zara.
2: Kangwe cho.
1: Bafu kenye mwino veli. Katuwa kula chino kuna kula chino.
2: Katuwa wesho kula bidako. Emu kusemu ku competition iliwe ya manjiri wakati wa Samsung ndo zane iPhone. Mwabado chimanyi nti ye iPhone itakola gadget. Ye a assembling a gadget. Ani ya mkwole da spare parts Samsung. Nebe etu walida. Ono ya leseka no ordinary. Ono ya awa, iPhone ya umulimu kuku assemble. Ano ya design na assembling. Ori ya producing.
1: Yes. Kukula ndia wakubatuse kudara ya wakubati gawe batyo. Kukula wakaduka habili, elimu no ya ganti, tutundara isi elimu nisira. Katiba, uli hao genda uzume mtu kukulida. Kutu batu wakakura, mbivu redu.
2: Ouna yomu.
1: Shoe ya mtu umu.
2: Yere.
1: Shoe zombisa ya mtu umu, katika mungu ya mbufu ganyo.
2: Katukula geko, kumbe, the owner is the same.
1: Mwa, alimu kwa ya gara. Nakati, emitime jimi. Jitutu siza kumbira ya kachwano. Ndia jitutu ya kachwano. Jitutu mesezo kubandu soboro kukula. Ati mchogia nukula. Okina kamasu ya laga kumbira kuneiba. Kasari ya mitu emeka. Ndatebi kuata ku finding ways. Filingi jono nyamba kastoma.
2: Obutalo talo.
1: Uzo basi kutumanyi kusara. Kusara kumbu. Mbubo manyi make people know, showcasing, exposing ya batigirin te
2: usara kumbu. Omuzira njofu. Omanyi nti hawa, chine chiri mu perfection ye chintu. Chiri kumukaka na mutima. Muri mwa abantu nga ichiba gaga waziza mitima jabu kubwa mikakamu.
1: Zendo neo unye doktor urasa ukuigi.
2: Naam.
1: Mbuna wa taxi baro.
2: Eee, hata wazibu nyo.
1: Kati batu loga futuwa wakaku njitakisi.
2: Bazibu nyo. Nalioka bama nyino kwe ndule nabalabe gulo walwo operation yabade tambule taxi nkadde nayate abasinzo jiteka mu amanya ate ba taxi operation tola government ya jiresi ni abasinzo jiteka mu babade ate ba taxi ngera ate kamu negundi musinge kuba nyo wali oshegere bulunyo akati aloga taxi ne veuns juze mangu ngira teka we ndale yangi kendeza mweno ngezeze ziluchi mpitilifu.
1: Awa taxi mkuu mwita mwubu.
2: Nenu
1: singa nanga baga la kutu mwina
2: mwubu. Atenu abamu abataxi wanya nomu zanyo. Bakutega nedule.

Ekkooti enkulu mu Kampala ng'ekubirizibwa omulamuzi Emmanuel Baguma olunaku olwaleero eddamu okwetegereza obujulizi bw'obutambi wamu n'amaloboozi obwaleeteddwa omujulizi omukulu Andrew Wilson. Obutambi buno olunaku olweggulo bwabadde tebuliika bulungi wabula nga ye omujulizi Andrew Wilson yategeezezza nti basisinkana ne Besigye ne Joel Wakayima ennaku z'omwezi 24 n'omwezi ogwa Gatonya omwaka 2024 wadde ng'obutambi bwalese bwalaze nti bwakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokutaano omwaka 2020. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'obuvubi Migadde Robert Ndugwa agumizza bannayuganda abali mu mulimu gw'obuvubi nti essaawa yonna bakwanjulira mu Paalamenti amateeka amapya agagenda okugobererwa mu kuvuba gayambeko okuteekesa mu nkola etteeka ly'obuvubi eryayisibwa omwaka gwa 2024. Nkuu akakiiko ka Paalamenti ak'ebyentambula n'okuzimba kasabye gavumenti esazeemu endagaano gyeyakola ne kampuni eddukanya n'okulabirira oluguudo lwa Kampala Entebbe Expressway obuvunaanyizibwa bukwasibwe Ministry y'ebyentambula kw'ossa n'enguudo. Ate nga Uganda egenda okwegatta ku nsi yonna okukuza olunaku lw'abakadde olukuzibwa nga buli nnaku z'omwezi lumu omwezi ogw'ekkumi minisita avunaanyizibwa ku nsonga za tekinologiya wamu n'okulungamya eggwanga Honorable Justin Kasule Lumumba avuddeyo n'ategeeza nga ku lunaku olwo mbwe lugenda okukuzibwa mu State House Entebbe era ng'omukolo guno gugenda kwetabwako abantu batono ddala. Gabadde mu bufunze wano ku 107.9 FM ekuleera omuntu wa bulijjo mbadde na nsumba nedhiira ogakusomera mu bujjuvu galindiri nange ku ssaawa 3 nkwagaliza amakya amalungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mukolo kugenda kubera entebe ng'omugenyi omukulu ye Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni era luno olunaku tugenda ku bagenda kujjayo birungi ki abantu abakulu abantu abazeeyi bye bakoze mu maka gye babeera ne mu nsi n'okulaba nti biki ebyetaagisa okukolebwa okulaba nti embeera y'abantu bano erongoosebwako njagala mujjukire nti abantu bano baasaba nti abafuna ssente z'abakadde badde batandikira ku myaka 8 kati mujjukire baasaba emyaka egyo bagikendeezeeko gisome gidde ku 6-5 so
1: Yo, zo town councils ezenjawulo mu district yeroero zivuddeyo ne zipangisa ebimotoka bya kasasiro amafuta mwamu n'okufuna ebifo ebagenda okuyiwa kasasiro anaava mu kulongoosa kw'eggwanga okugenda okubeerawo wiikendi eno ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omunaana Town Council okuva ekiddiridde entuumu za kasasiro ezaalabwako gye buvuddeko nga zijjudde ku makubo oluvannyuma lw'okulongoosa okwasooka okw'omwezi oguwedde kulongoosa okwasooka abantu baabonaabona ne kasasiro era abakulembeze be baatawaanyizibwa mu kino kati okusinziira ku ssentebe wa Ruwero Town Council Paul Mukungu ategeezezza nga bwe baafunye ekimotoka ekirala wamu n'amafuta akagenda okukola eddimu eryo
2: Emotoka yo nina ekizibu ky'emotoka emu enkadde gye nina naye ati si kye tukozeesa tugenda kupangisaayo eziri private ez'obwannannyini zituyambe ku lunaku olwo tugenda kupangisa emotoka bbiri tuzigatte ku eno eyaffe ne trokita ze tulina tulowooza bulungi tizijja kukola omulimu mulungi obujama bw'omuntu muze kati tulina okugenda nga tugulwanyisa omuzungu kyayita attitude tugenda nga tubayigiriza ti munnange ekisaaniko ng'okikutte mu ngalo ogenda kikasuka obwongwe bumubuuze ngenda kisuulawa n'olwekyo ogwo gujja kuyimirira ogw'okusomesanga abantu efuga ebisaaniyo n'olwekyo bw'aba n'alemu okuyiga abamu n'amateeka gajja kuba gabalamula kulaba tugateke twafunye ekifo ekirala munnakazi wano kyetugenda okweyambisa kuba eno yo wajjudde tukyasobola kuyiwayo nokyo twafunye ekifo ekijja okuyiwa kitukwatiriza paka lwe tunaagula ettaka epi
1: ye ssentebe Moses Ssebalamu ategeezezza nga bwe baavuga kasasiro trips mukaaga eza kasasiro buli lunaku wabula nga ku lunaku olw'okulongoosa baavuga trips eziwerera ddala 25 ono ategeezezza nga bwe basuubira kasasiro okweyongera kubanga abatuuze bangi bamuterese mu mayumba gaabwe nga balinda ku lunaku lw'okulongoosa balyoke bamugyeyo Ssebalamu ategeezezza nga bwe baafunyeyo trucks endala 2 era nga mu kiseera kino balina emmotoka 4 zirinze okutikka kasasiro ye George William Namugera ono nga ye ssentebe w'ekyalo ekya Kakookolo zone mu Ruwero Town Council ategeezezza nga bwe baakunze dda abatuuze okwetegekera okulongoosa ku lunaku olwa Saturday wabula nga okutya kwabwe kuli ku bimotoka ebinaasomba kasasiro
3: Tweteeseteese bulungi nnyo nga 29 okuyonja ekitundu kyaffe naddala eggwanga lyonna naye nga mu Kakookolo LC1 ne mu Kavule tuli beteefuteefu naye nga kye tusaba Town Council naddala Town Kiraaka waffe ategeke entambula ku luli twayonja ate kasasire entumu ne zisigalaawo era ate zibadde zifuumuuka zikola ki zidda mu bantu
1: kati ssentebe wa disitulikiti y'e Ruwero Erastus Kibirango ategeezezza nga bwe yalagidde bassentebe b'amagombolola okukozesa ku ssente za kkooti eyasooka okupangisa ebimotoka ebinaasomba kasasiro Kibirango era alagidde abakulira ebitundu okulaba nga kasasiro akuŋŋaanyizibwa ayiibwe mu bifo ebituufu
4: Naye ku luno yakala kwongera kubira mulanga bakulembeze bannange nti beetegeke so ate n'abantu kuno baleme kugamba nti kyabaguddeko bugu sayidi naddala eya ffe nga bannabyabufuzi ez'okufuna amawulire ne tugenda kubeera nga twegattibwako minisita wa gavumenti eya wakati okitiibwa onaliwo Alice Kabuyo atwala Ruwero ne Rwenzori so amaze okutegeeza nti agenda kukolera mu Town Council eya Ruwero tusuubira nti ffena tugenda kwegattirawo
1: Mugoja amalala ge tulina y'omubaka akiikirira Rwampala East Charles Ngabirano asabye gavumenti okukola enteekateeka ez'okwetegekera obutyabaga n'okudduukirira abali mu butyabaga oluvannyuma lwa namutikwa w'enkuba yatonnya akawungeezi k'eggulu n'asanyawo ennimiro z'abatuuze mu ggombolola y'e Bugamba Ngabirano agamba nti abatuuze abateekeddwawo batekeddwa okusomesebwa ebintu ebyenjawulo okusobola okwongera ku mutindo nga ogw'okulima ebirime

0: Ok, bajita hapa FM chikumi mumusamba kaumza mwenda ekula elio muntu wa bulijjo. Mwebalijjo mwebalire ddala gye musinzi lugena masono kuba nti muwuliriza kimukula kyamaanyi nnyo nnyo ddala tetuyinza butabibaza. Mukirize bali musenekira muse kisinga byonna nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze muzukulu wa jeje budda, muzukulu wa kasira, muzukulu wa kanana, kayongo, hakimu. Mwana nzalwa yebuko mansimbi mazo kubanga anterera emabega we mizindaro program bajita News Hour. Ebera sawa namba gaba mawulire okwetoloola ebitundu byeggwanga ebitali bimu. Abasasi baffe tuba twamazedde okubanga atuba sindika mu luzungu oli kyayita deployment. Tuba deployinga ne tuba gamba nti gwe amakanda gasimbawo nawe gasimbawo. Tuongeroge na maso nukubanga tu gafuna okuva mitundu begwanga ebitali bimukali no. Sofa bama zedo gina maso nukubanga batuka. Ndabie kuwa nusigi nungazinda ganti mukono. Ensonga zigina maso nukubanga zitambula kachiko ka parliament. Sofa luwa kachiko ka parliament kubo. Obu kwasaganya ensonga obu ya wezebio taka. Kasimbie dama kanda mubitundu biri ebie mukono. Musasu wafekana mwanje Beno ni Kamara. Yatu seda obu yobu. Tugeda kuringi zako mundamuruchi kurukuru gwanga. Na magembe Joweri ya jari. Hageda kubatu wa ebidiyo. Tugenda kunu nyako kumusasu wa feka sekende Francisi. Oyunaya mazedo gena masaru kubanga atuka. Buliaba Hamida. Oyunaya mazedo gena masaru kubanga atuka. Songa ate na badada Hamidu Waswa. Na yetu wa mazidu gina masuru kubanga tumu deployinga na Nsumba Nadhira makanda na yae ainawe ya genze doa okubanga Gasimba. Umsasu wa Femubiru Ali Alhaji na yae mazidu gina masuru kubanga terera. So Filu ditu wa mazidu gina masuru kubanga tujefuga. Mintu ya pale FM biba bianja uro. Sawa nyapa kamukaga tupa tumazo kubanga tuefuga ama yengo gebi mpulisi ganya. Bwezi ingira mukaga paka musanvu ekisawo kyebya mawulire ekyo nachonga tugena maso nokubanga tuchisalako ekyo kibaita Pearl of Africa Radio. Kakati mufiru diwona buli amagamaga simanyi bwoyitaba na mawulire nga toyina muna mawulire wa Pearl of Africa Radio. Iyo ni sigalange baluwanga press conference kiba kibulamu kibanga bona ba nemva na inga temuli munyo bwoyito lukungana lwa na mawulire no magamaganga abaparu tebali uwo kiba kibulamu. Kale nabali mbitundu bye gwanga ebitali bimu mba nja kubasaba kona kumuno mugamba aterere solo kubanga tutambula mu bufu obwo abali masekati ge kibuga Kampala abali mbitundu eri ebye gayaza abali ebulamu abali emukono abali ekamocha abali ekitetika kasule mudasi mu kifumbira achema nyimwe na jemuli katuagada kubanga tuingira firudi tulabe bwa imiride.
1: Uli wakati mu program The News Hour. The News Hour mufunira maulire ngabwe gaka gwawo okuva mbasasi bafabi njawulo okwetulule gwanga lyonna. The News Hour okuva kusawa mukaga paka musambu ezo mutuntu. The News Hour. The News Hour. The News Hour.
0: Okay, bajita pale FM chikumi mumusamba kamza mwenda ekula elio mtu wabrijo. Kanso kere ku ministry yobulamu ndabe chiche chiriyo. Ate tugene masuru kubanga tutegera chiriyo buyobo. Eyono twasindikayo omusasi waffe Buliaba Hamida. Woyita ensonga nga za byabulamu nga olaba temuli Buliaba Hamida omanya nti oyo yena azewo abagezaako okuba nti yefula kyatali. Banji bamanyi okwerimbika mulinnya lya Pearl FM natuka mu kitundu naga yenze gundi na inga siye ye katika nonyo ku Buliaba Hamida bwana tulabe ensonga nga bweziri. Buliaba Hamida
2: andi kayongo
0: oli ludda wa
2: ndi wano ku kitebe ky'ensonga ezikwata ku byobulamu mu ggwanga ng'ekitongole kino ekivunaanyizibwa ku byobulamu mu ggwanga olunaku olwaleero kiraze okutyoola omuwendo gw'abantu abakwatibwa endwadde oba obulwadde bwa kamwa nga bagamba nti obulwadde buno bweyongedde nnyo ng'okusinziira kunoonyereza kulaga ng'abantu obukadde 17 nga by'ebitundu 37 ku buli 10 be balina obulwadde buno okwetooloola eggwanga. nga okusinziira ku bakulu bano okuva mu kitongole ky'ebyobulamu bagamba nti abantu abasinga okutawaanyizibwa obulwadde buno be baabalina endwadde ezitasiigibwa omuli sukaali akawuka akaleeta mukenenya kookolo nga bali ebitundu 8 ku buli 10 abakadde nga bano bo bakola ebitundu 5-2 ku buli 10 ssaako n'abaana abato abali wakati w'omwaka ogumu okutuukira ddala ku myaka 6 nga bano bakola ebitundu 3-5 ku buli 10 wabula okusinziira ku kamishona avunaanyizibwa ku ndwadde ezisiigibwa okuva mu kitongole ky'ebyobulamu Dr. Stavia

0: Ndi mu kibuga Kampala wano ng'enteekateeka gy'ennono y'abagoba abavuga ebidduka eby'olukale baba oyinza okuyita abakozesa mu kiseera kino.
1: Esibu, tubuulire ekiriwo.
0: Butereevu, omulungi omukutu ogwa 17 omuzamu eda Pala FM kukula eri omuntu wa bulijjo mukadde kano kibuga Kampala ng'era nsinkanye kulembeze babagoba bakozesa ku luguudo lwa Kampala. Bano nno babakanye n'eddima ly'okulaba nga nabo boolyawo beteekerateekera ekiragiro kya minisita avunaanyizibwa ku by'entambula Honorable Fred Byamukama Kyeyisa evuguddeko yasooka okutegeeza nti ennaku 10 ezigenda okuba nga zisooka zigenda kutambulizibwa ku bagoba ba takisi. Bano nno bagamba nti oboolyawo enteekateeka eno nabo balina okuba nga bagyeteekerateekeramu okulaba ng'enteekateeka eno weena batuusibwamu oboolyawo baliko bye basobodde okuba nga bakola oboolyawo bebayinza n'okuba nga basaba bibe nga bitegeezebwamu. Naye mu kadde kano ndi namyuka ssentebe w'abagoba ba posta ku Kampala Masaka stage omukulu Shafii Kalebu gwe njagala okuba nga twogeramuko naye asooka atusigira ekifaananyi oboolyawo bo enteekateeka eno oluvannyuma lw'okuba nga oboolyawo erangizibwa minisita Fred Byamukama Sabiti Fred bo bwe bagira oboolyawo ne bagamba gamba oboolyawo nti kisaanyi okuba nga tutegeezebwamu n'enkwala gyefutiddwamu. Mukama wange tuli butereevu ku Radio Pala FM.
2: Neyanjiza erinnya ze Kalebu Shafii Muwanga Vice Chairman Kampala Masaka Coastal Stage era nga tula ku lukiiko aite kuba Vice Chairman in charge of medium. Medium z'emmotoka ezisusa abantu 18 ezatwala abantu 2-5 mpaka ku 3-5 gye bakazaako wano mu Uganda erya Coastal naye nga tulina abakozi ab'enjawulo tulina makopolo tulina asoka ya Mungereza makopolo ya Muindia tulina zino Rosa ne Toyota eza Japan.
0: Tufunye ku nteekateeka minisita avunaanyizibwa ku by'entambula gyeyalangiridde sabiiti ewedde yatandiseeko baraza sabiiti eno mwe enteekateeka eno okutwaliriza mu kifaananyi ekigazi mugiraba mutya engeri gyekwatiddwamu?
2: Sooka okutwala omukisa guno okunyolerwa wamu ne bannaffe kubanga ffe abakoleranga mu paaka ni batubalanga abali mu takisi naye mu minisitule kategore ezawula ezitwala abasaabaze abasukka mu 12 naye obuzibu nti kyatandikidde mu Kampala Metropolitan. Kampala Metropolitan erina mu stages nga Luwujja Nsega erina Coastal Geni ne Mukono nga abakosta naye okugezaako okulaga ekifaananyi kiyidde nga abakosta tuwate tweteekateeka dda okusinziira ku kiragiro kya President Museveni kyalagira 2018 kimukyuke muve mu zino emmotoka mugende mu mbala kati abagezaako okukyuka ne bakifa era abamu bali mu mpaasi bavuga naye mu kino ekyalangiriddwa nti kabineti bwe zituula ne minisitule ya transport nga bagimenya amakubo tegakola amakunda egezezaako gakola naye era obwenyi ne busigala nga bukola ki nga bubeerawo kimu kyo nti bwe tutunuuliza ekigendererwa kya minisita oba ekya kabineti oba ekya Uganda nga gavumenti abakwatwako ne ba enforcement abantu babadde bafa nnyo mu ki deni okuva kw'abantu nikibiibuuza kiki ekireetera nagamba no bbanga ddene bo bennyini bbanga bakimanyi emmotoka baazisiba ebbanga lyebaasibawo nga tezijja naye ne batunuulira emmotoka enkadde nyingi mu Kampala minisita Honorable Fred Byamukama kyagamba nti emmotoka zino we ziba nga nyingi kitegeeza nazo ziviirako abantu okukola ki n'abazivuga bennyini sibateeketeeke ekyo minisita nakyo akirina muli ne wakubadde yasoose kukola ki kuwogera kuganyegenya kubanga ekigambo ganyegenya tekikoma kunyiriza lususu luno wabula n'ebyawansi suspension kindipini bolojoinsi zonna n'emipiira nteekeddwa okubeera nga kikola ki bitunuulirwa kakati abantu kyetutunuulidde nti abantu babadde baavu nga baakagoba abantu mu trade order babadde batono mu Kampala Metropolitan egyekofu abatambula kulongo rutu era babadde bakendera naye kiwaliriza abantu okubeera nga bagenda okuyingira okwewola ssente babeere nga balongoosa ki emmotoka senga abakozesa tweteekateeka era tweteekateeka abantu ne bamanya tulina okukola ki batugoberera ebyo gavumenti byegeraa naetambuza mu myaka etaano kubanga mu myaka etaano watekiddwawo okubaawo kitambula mu palamenti nga tekigenda kukamuwansi mu bantu.
0: Butereevu, ku nteekateeka eno engeri gyekwatiddwamu mmwe abakulembeze ba Coastal ku mutendera oboolyawo ogenda okuba nga guddirira ekibi mwandisa bye oboolyawo mu nkwata gyekwatiddwa mu ddenga bikyusibwamu olw'ensonga tulabyeko abali mulimu gwa takisi nti abakulembeze nga baliko ensonga ez'enjawulo zibeesigamako nga bagamba byo byali badde oboolyawo birekezebwa
2: kakati ebintu byebateeseteese mu bino ebijja mulimu okutwala emmotoka ku inspection ekawanda oba enamando mmodo ke twali bok inspection zizino zapfe era zola banga ziwanga te miaka 210 gajiwa de cha dambla mpresvate akati kubesi kiyeba za mishi kwa te kwa te mbuda ya ke te bata no kwa kubiranga kufuna baji mmodo ke geleku inspection ili kiyandi wa devivi netu gamba tutia ke mmodo kazi cha ingida bazwe baba cha upgradinga ebintu ebimu bikozesebwe kugradinga ebibaddewo emabega bitambule ku manual inspection then olwomotoka zibadde zikolya ku nguudo ezo then zino emotoka empya zigende ku general inspection eyekyuma ya computer kiyambe abagigula nga ze agenda okuyingira mulimu ng'ategerere emotoka tejja kufuna namba tejja kufuna third party tejja kufuna insurance gundi PSTV nga tekola ki nga teyina inspection ye namage oba ye kawanda ekyo kijja kuyamba ekyokubiri batwagaga baagi ekyo kikulu eri badreva mbakubiriza kubanga badreva tubadde tubatwala okusoma kyovola banga badreva bakosta bonna we bali mu ggwanga era ne minisita akimanyi nti bali bateekateekeddwa kosta tevugibwa bantu bajingira bulingizi nti agende ku kkubo kosta tubayitamu ku serefregulation zaffe era kyetubadde tuliko naye twagala okukkaanya ne minisita kwebyo byetulaba tusobola okutambulira wamu ne badweva baffe n'abajja mulimu bategeere obulungi bw'okuga emmotoka esusa abantu 14 kubanga eno baasi kosta itwalako abantu bangi
1: mukulu kasekende
3: oyo ye mumyuka wa ssentebe wagoba kosta ku Kampala Masaka stage ensonga oba olyawo nga bwazirambiseeko
1: kasekende
3: kubanga tukuŋŋanye tusinga kweza tugenda kubanga tugireeta muliga fagana ddako
1: kasekende
3: agala gavumenti wansi wa minisita evunanyizibwa ku byentambula okubanga obaolyawo eterezaamu okusobola okulaba nga omulimo gwabwe gusigala nga gutambula bulungi bingi bye tukyakuŋŋaanya lwaki 10
1: kasekende Francis
3: yesebo
1: mbadde njagala ombuulizo omukulu oyo
3: yesebo
1: nti banne bonna bwe bali mu mulimo guno ogw'okuvuga kosta ekibuuzo kiri nti
3: yesebo
1: banne bonna bwe bali nabo mu mulimo guno ogw'okuvuga zi kosta information ya transition yeno baagifuna mu budde bw'obumu oba information yasooka kusirikira mu bakulu
3: omukulu abuuza banno bwe muli mulimo guno obubaka buno obwa minisita mwasooka mwabufuna lumu nga mmuba kamesaji kusikirikira mu bantu abamu
2: obubaka ayogera nawe the lead vice chairman in charge of mubaka bwajja omwaka oguwedde era chairman secha n'agenda nga ategeeza abavuzi b'emmotoka ng'ayita enkiiko ng'era akubiriza abakulembeze ku masajja ag'enjawulo babere nga balongoosa emmotoka bigere nga zidda kuki ku mutindo era kero Katumba wamala nga transport omwaka guli nga tegundaggwako meseji ye yali ya desemba eri abavuzi b'ebidduka eri abantu ba bulijjo n'abavuga ebidduka eby'emigugu yagamba nti mugenda kutandika omwezi ogw'omukaaga omwaka ogujja gwe guno gwe tulimu emmotoka zigenda kukola inspection n'ezo emmotoka eziba sinungi tezijja kutambulira ku mukolo meseji yali jageno Katumba nga simuwaliza era meseji ezo zibadde zituggyamu wansi naye ng'abantu obuzibu buli ku nsimbi ezo ensimbi zakendeera mu bantu enyingiza ya ntono ate emmotoka zibalibwamu sente entono ezizirimu ate oli ng'ayagala okugyamu then ng'agyamu bugenyi bw'amateeka obaolyawo oba mu kweyiyawo nga ennaku ebakyogera nga tagoberese mateeka ye minisitoono kyaliko okweyiyawo ekuli okugobera amateeka kyekikulu olw'obulamu bw'abantu
3: abeitaka yango nzikiriza ebisinga ku ebyo tugire nga tubikuŋŋanya obaolyawo muliza pale sem okumutuusako muleka fagana ddako
1: okay tweyanziza nnyo tweyanzege omusasi waffe kasekende Francis oyo twamusindise asobole okulondoola eyo ensonga era naye tulabe wa gye binaggwera oli ku pale fm
4: oli wakati mu program The News Hour. The News Hour. Mufunira amawulire nga bwe gaakagwawo okuva mu basasi baffe ab'enjawulo okwetooloola eggwanga lyonna The News Hour okuva ku 6:00 paka 7:00 ez'omu ttuntu. The News Hour.
1: Bajita pale FM chikumi mumusamva kamuza mwenda ekula eri omuntu wabulijjo mwebali nyo mwebali reddala je musinziro gena masono kubanga muuliriza tulimo program News Hour ajibadri na masanga ubali kubanga otumbudde na badala mwina mu bitundu byegwanga ebitali bimu. Kanamwanje Benoni Kamara.
5: Naam.
1: Oli ruddawa.
5: Esaweno ndi mu kibuga Mukono wali ku kitebe ekikulu obolyawo ekitwala ebyettaka mu Greater Mukono giwandiise Mukono Land Zone Office nga muno etwaliramu district zirinya okuli Mukono okuli Kayunga okuli Buvuma nga kwotadde ne Buyikwe mu kaseera kano kakati no bwetyo paramenti ng'eyitira mu kakiiko kayo akatwala ensonga z'ebyettaka amayumba n'enkulaakulana z'ebibuga ababaka abawerera ddala 15 bwe batyo bakyaddeko mu kitundu kino okwongera okwekenneenya akakiiko kano nno bwe katyo kagunjwawo ebbanga si ddene nnyo emabega kaawo era nga bw'oba otunuddemu ensonga kakatandika okuba nga kazitambuza okufuna okwemulugunya kw'abantu ku nsonga z'ebyettaka oba olyawo kyekisinza okubeera nga kibasikiriza okuba nga batuukako mu kitundu kino kakati no olwaleero bwe batyo nga bakulembeddwamu Edison Lugumayo omubaka oyo akiikirira abantu ba Ntoroko awali mu bugwanjuba bw'eggwanga basobodde okubanga akulemberamu ababaka 15 nga bwe nkutegeezezza okuganyiwalako mu disitulikiti y'e Mukono kati no olugendo luno lugenda batwalira ennaku wazindabanya nga bwe bafa e Mukono bagenda kugendako wali mu disitulikiti y'e Jinja bagendeko mu disitulikiti y'e Mbale bajja komekereza nesoloti mu bendo eryo ery'obuva njuba kakati no esira bwe batuuse nno ku disitulikiti wano ey'e Mukono ku kitebe ekitwala ebyettaka nga bwe nkutegeezezza disitulikiti sezenya basinze nnyo kubeera nga beetooloolera ku nsonga ya Njeru Stock Farm Njeru Stock Farm eno nno ettaka lino lyali lya gavumenti bwe batyo naye nga mu kaseera ke twogereramu waliwo ensonga n'ebibuuzo binene nnyo butya omukulu jeno otafire bwatyo bwe yasobola okuba nga afunamu ekyapa ekiriko faamu eno kakati no wenzijidde ku mpewo mu kaseera katono nnyo bwe batyo omukyala Dorine tumushabe nga yakulira offices zizino abadde agenda maaso n'okuba ng'awa alipoota ku nsonga ezimu n'endala bwe zityo ze tujja okuba nga tubatuusaako mu mawulire gaffe aganaddirira ku lwaki ku musanvu katonyeze mwenda palofama kanamwanje Benoni Kamara wanene e Mukono yesebo
1: abakulu ba parliament bwe bazze e Mukono basi sinkanye n'abarandize Mukono oba waliwo abalala begase mu lukikolo
5: basi nze kusinkana abalandisi e Mukono okuttaanya ensonga ezibadde ziwulirwa okuva mu bantu abemulugunya in fact era mu kino waliwo poloti 2 poloti 3 poloti 4 poloti 5 ebiseera ebyo nga tukyali mu bufuzi bw'amatwale poloti ezo ezeewaŋŋamyako bo kye bagambye abantu abo so nga baagala okuba nga bafuna clarity okuva eri abakulira ebyettaka era nga wano nno wabaddewo akafuba k'amaanyi wakati w'ababaka bano wamu n'omukulu Steven Ndegeya bwatyo akulira ebipimo by'ettaka mu kitundu kino nga bamusoya akajojijoji w'ebibuuzo era nga ategeezezza n'agamba nti ebimu ku bibuuzo engeri gy'abadde nti yakajja mu ofiisi agenda kubanga sababa muemu akasira
1: Benoni Kamara
5: adeyo kunsongezo abirenga azitanya
1: Benoni Kamara
5: tata
1: kiriza nku sibule ogiro bikunganya mpulido kona ko kulinya lyotafire
5: iranga wetogerera mu kasera kano yensongeri kumwanjo era ababaka bategeza ne bagamba nti ntayi kikafuwe kigwe bulayi wava covid abalina okuva emukono nga bamaze okubanga ensonga eyo bagyetegereza bulungi tujja kuba tubibawa awo gye bujjako mu mawulire gaffe aganadirira
1: tweyanze
6: Uwangi, ulio tia lero.
7: Ndi bulungi.
6: Tuetege kila naku. Nsuhulu kubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa wakumere.
7: Luhuza kubulamu bwa abantu.
6: Tuluhuzo bulubunga bwa kasuoli. Nengano, ukusubulu kolobuji. Nechapati.
7: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
6: Spring Fly, jirambungo bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebya zimbo mobili. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, elange kwenza nebutu Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoloole gwanga Spring Fly akole baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
8: Chuwede, ite chikakasidwa. Kuromo kaka ngane kuzo mwezi kumi Oktoba. Wamane sani ngane kuzo mwezi kumi na rumu. Fongi za kukole, Wopal of Africa Radio. Waji waka kawuo. Kura kuranya, liku sega nila mabega. Kumono ndiguno, tugenda mumazo. Mujetu some, mujetu ige, kusaka magezi. Mujetu ike nunde yonko keyo mulembe, ikikiriza. Ukurunde mbuse zorujo, wamane ente. Jangune chotunda, tusensera katare. Ukurima no kurunda, ukurime mwanyi. Sakono kukata kwa mutindo. Tuiva kubera kukalemo house. Ukulina na Uganda Museum, ukutani kani sawa bilizo kumacha. Paka kaungeze, abu some sabanje, abu kukumu business, ebye nyingi zana katare. Abu uliwa magizi, ama kampuni gana chegekole deko, gakutuwa kumagizi. Utandi sotia, nebi nkwebidara binje, nkugambi chuwede. Fungi za tukuline Pearl of Africa Radio, tuwe ingini na mituwa lebili joka. Bookinga tikiti yukate, nkuhita kunoti musambu tano bili. Kuminemu, kumina bili. Awa gitwa, ship with us, banachi nkumu kujile mali ukuve China. TV One. Woman Mehmet Events.
9: Omanje wetaga.
10: Ona!

0: Q&A. Itajika kasimbwa. Kurumu kakanga na kusomwe sukumi oktoba. Wamanesani nga na kusomwe sukumi na rumu. Fungiza kukule wapal of Africa Radio. Wajiwaka kawuwo. Pakura kuranya. Liku singa nila mabega. Kumono ndiguno. Tugenda mumazo. Mujetu some. Mujetu ige. Kusaka magezi. Mujetu ike nunde yoko ke yomu nembe. Ike kereza. Ukurundi mbuse zorulio. Wamanente. Jangune chotunda. Tusensara katare. Ukurima no kurunda. Ukurime mwanyi. Sakono kukatako mutindo. Kuliba kubera kukalemu house. Ukurina na Uganda Museum. Ukutani kanisa wabirizo kumacha. Paka kaungeze. Abu somesa banje. Abu kukumu business. Ebya nyingiza na katare. Abu uliba magezi. Ama company gana chigiku.
1: Adhan, kuchukumusu mkutu mzimwenda. Pal FM, ekulete dua. BMK Group of Companies. Ngabali wa mune. Abu
2: lukave. Echifuwa chikure medeko. Chiku siwa, chira akira. Techikutuka, obusabubi. Na wali na senyiganga taku guwako. Kozesa, lugave kofa and flu syrup. Ate gwa alumizi wa alusazinga ziku isabubi. Ofune chiketo owa gasi murubuto. Gwe kozesa lugave alusa syrup. Musange mufama zene duaga shop sizo na. Liaka kasi

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu abawuliza bafabalungi abachukye musamu katonyeze muenda Pal FM ekula lyo muntu wa bulijjo osibyote yo mulungi atuuliriza bakulisayo nnyo mu program pulidde kamenya era nga tubebaza okutuuliriza okuva gye tutandikire eyo paka gye buzibire eyo ne bukeerera tuli mu program bibadde bitya mu parliament nange omusirambo go na magembe joelia omusikulu wa jaja kaira gajule era nga olunaku kusatu ennaku z'omwezi ziri abiri mu mukaaga omwezi gwa munaana gwe tulimu omwaka tulimu bbiri abiri mu mukaaga program bibadde bitya mu parliament eguse bumale ku mpewo za Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo tukuleetera ensonga ez'enjawulo biki ebibadde mu parliament ebimu nno tubikuwaakoko mu program the news hour yonna gy'oli eyo kyekigenda maaso so kati wembikuleetera wano mba nyongera okunyonyola n'ebyo by'oba tusobodde kuwuliriza omulungi wange nkubuuzaako nnyo era njagala tugende bukolokolo ku biki ebigenda maaso mu parliament nga bw'omanyi nti olutula lwa parliament lukyagendera ddala maaso ababaka baleeta ensonga zaabwe ezifa mu bitundu byabwe ababaka ba parliament abava mu bitundu eyo mu districts omukuumibwa ebisolo by'oyinza okugamba zi National Game Parks nga bw'omanyi onaku lwaleero basisinkanye nampala wa gavumenti okubaako ensonga ze bamunnyonnyola tulabye ng'akakiiko ka paalamenti katudde akakosase bintu bingi ate era nga n'olutula lwa paalamenti nalwo lutudde so bintu binginji ebiba bigenda maaso bye ngenda okubanga nkuleetera kumi n'emu kitundu tujja kubanga tetukusibula tukulekere bannaffe abalala sigenda kuliisaayo tugendere eddala bukolokolo mu lukuŋŋaana oba ensisinkano ey'ababaka ba paalamenti abava mu bitundu nga Eligoni, Sebeyi, Bulambuli eyo Mbale district ababeera eyo nga balinayo ekkuumiro ly'ebisolo munnange bano babadde balina obukosefu bungi ku mutima babadde balina obusungu bungi era babadde balina obulumi bwabwe ng'ensonga zino bagezaako kuzireeta mu paalamenti nga matter of national importance ensonga ezifa mu bitundu byabwe naye nga bo bagamba gavumenti yesuulirayo gwa nnaggamba katonda kola leero ensisinkano eno ebadde nga mubaddemu abakulu okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku makuumiro g'ebisolo eby'omunsiko gy'oyinza okuyita Uganda Wildlife Authority nga bali wamu ne omukyala Susan Nakawuki babadde basisinkanye okuwuliriza ensonga z'abano nga sipiika wa paalamenti bwe yakwasaganya ensonga zino n'alagira napala gavumenti abantu bana basisinkane ate ajje awe ki kye bazzaako gavumenti kikyayinza okuzzaako kati onakola leero tulabye nga abakulu bano ababadde bakulembeddwamu omukulu Gerald Nangoli onoomanyi bulungi nga omubaka wa Elgoni North e Bulambuli District omubaka Masaba Muhammadu owa Bugoho Central Mbale District tulabyeko wa Busani Steven aveyo mu Bududa eyo na awave ensozi atenga waliyo bakuwaliyo bakumirayo ebisolo by'omunsiko bano balaze obutali bumativu ku ngeri ekitongole kino ekivunaanyizibwa ku kumiro ly'ebisolo eby'omunsiko okubanga besuliddeyo gwa nnaggamba nga tebabafaako besuliddeyo gwa nnaggamba eri abakozi baabwe be balese ne bakola efujjo ne babattira ebintu ne babattira ebisolo byabwe babattidde abantu baabwe balese ebisolo byabwe ne birya emmere yaabwe nga bagamba nti ne bakyala baabwe abaana baabwe bakozeseddwa naye bano ne basigala nga tebalina kye bakozeewo ku bakozi baabwe bwe kye bagamba nti we bananyigiriza nnyo ennyindo bajja kugireeta omusaayi bano nga bwe nkugambye nti ensonga eno omukulu Masaba Muhammadu ow'embale Buhogo Central ng'ava mu Mbale agambye nti bakyala baffe bali eyo batya n'okwogera bw'agenda okulima atya n'okwogera okugamba nti kino kyantuuseeko n'ayogera n'okwogera n'agamba waliwo omwana yali wa myaka 13-17 abakozi baabo bamutuusaako obuliisamaanyi naye we twagezaako kulo okunoonyereza amanyi agasirikidde bano abakola abamutuusaako
bisamani tayagadde kubogera ko nagamba abakozi baabo abo inzo kuyita ba rangers abakuma ebisolo mu dondire eliyo oba mu game parks ezo gye bakomera ebisolo byo munsiko nti babanga abali mu kukumu kulunda kuyiga insolo zaabwe ne basanga abana bano bagenda kukima amazzi bali mu kulima ne babatuusaako ogwa buli samanyi kyokka wano ebagezaako okwekubira enduulu polisi teyina kye yakolawo wabula abantu bano baba transferinga ne babajja esebbeeyi gye bali ne babaleeta embaale nga bagamba kino bwe kinaagendera ddala mu maaso nga kiri bwe kityo nga tewali kikolebwa bajja komekerera nga bonga bo nga amateeka bagatwalidde mu ngalo singa gavumenti tebaako kyeyogera era tugenze okulaba nga omubaka ono Masaba alumiriza Honorable Susan Nakawuki n'agamba kale ffe twewuunya Noveri ne mulaga obulumi obuli mu bitundu byammwe mufiirwa abantu bammwe ensolo zaffe baziteeza ewaka abantu baffe balwepingibwa kyokka n'ovaayo n'oyogera ensonga yo oli n'avaayo minisita n'agamba nti abo balimba bamala googera tebalina bukakafu oyinza otya okwogera ekigambo ng'ekyo really ku bulamu bw'omuntu n'ogamba nti balimba kati nno minisita Susan abaddewo ng'atudde minisita n'agamba nze sibyogerangako kirabika mwanfuna bubi oli n'amwekanga n'amugamba obadde wazze kyokka ng'ekyamazima minisita ono y'abadde akulembeddemu abakungu bano okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku kkuumiro ly'obulunzi bw'ebisolo eby'omunsiko kya Uganda Wildlife Authority n'amulaga mu ngeri erengezaamu nga kiraga nti emirimu gyo tetugiraba gy'okola weefuula nti okola naye tetugiraba era wano wabaddewo kw'okuwanvuwamuko ku ddoboozi takisazizzaamu abadde ssentebe mu nsisinkano eno omukyala Dr. Jane Ruth Acheng nga ye nnampala wa gavumenti omujja ategeezezza asabye omubaka Masaba n'amugamba kyusa ku lulimi lw'okozesa ono amugambye sigenda kyusa ku lulimi lw'enkozesa olw'ensonga nti abantu bano omukyala oyo ng'ayita mu ministry ye bwe twamutwaliranga okwemulugunya kwaffe yatugambanga bwe tulimba kati kikyayagala tukole ababaka babadde bangi okuva mu bitundu ebiggwanga eby'enjawulo abakyala baani nga bagamba abantu abo twagala ekitongole kino kiteekewo nekkomo boundaries eri ku ttaka lyabwe bateekewo ensalosalo ku ttaka lyabwe ettaka lyabwe lirina bwe likoma naye bajja ne bayingira n'omwaffe abantu baffe baba bagenda okulima ogenda okulaba nga babalimisa ebisolo babateera empologoma babakuba kyokka ate mu kubakwata babayisawo buyisa nga babaleeta eno mu poliisi y'eno nti ekitongole kino ekya Wildlife kirina poliisi yaakyo era eri wano ekatwe okusinziira ku babaka nga we boogera ne bagamba bo bakwata abantu baffe amusanze alima n'alimerako n'agamba nti babadde mu ttaka lyaffe kyokka ng'amazima tetumanyi ne we bakoma kati twagala batubuulire bakomawa era twagala bana abantu baze batwala ettaka lyaffe nga bajja besenzasenza zirimu ekyo ezisoba mu bitaano nga batwala ettaka lyaffe tugezaako bagamba bajje tukole tuteekewo ensalosalo tumanye nti abantu bakoma eno eri bakoma eri naye enkolagana wakati w'abantu n'abantu abo abakuuma amalundiro ago teriiwo batuuse n'okugamba nti abakulu okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa kino ekya Uganda Wildlife Authority nti bafuuka babula balinga ddoola oba totuuyanye tugifuna oba n'eddoola osobola ogifuna oba ngambe paawundi njogere ki bagambye olaba mukola puroguraamu omukulembeze w'eggwanga ne mumulaba sipiika wa paalamenti n'omulaba naye abakulu abo babeera mu woofiisi ne balowooza nti baamalayo bino bibadde ebigambo bya mubaka wa Busani Steven agambye abakulu abo balinga abaamalayo buli lwe mubeera n'okwemulugunya tewabaawo kikolebwa ne bwe mubanoonya mufune we mutuusa okwemulugunya kwammwe temuyina we muyinza kubasanga era ffe okubalabako ebbanga lye tumaze nga tubanoonya tubalabidde mu nsisinkano eno tekabadde kakiiko jasi ebadde ensisinkano nga balina obulumi bungi n'agamba abantu baffe baba balima emmere babakkiriza okulima emmere bwetuuka okukungulwa nga babasaba ssente bano batabawa ssente nga bagibajjako we balemerako nga babakuba nga babatiisatiisa bateera ebisolo eby'omunsiko okubalya abantu baffe baliibwa ebisolo ebisolo bidduka eri ne bijja mu bantu ne birya emmere ne byonoona bitta abantu birya abaana abato n'abantu abakulu batasobola kwerwanako ne bagamba twagala wabeewo ekyokkola
okumanya bano babadde banyivu omubaka Masaba atuse n'okugamba dala honorable Nakawuki olinamu akobuntu abantu bakwatiddwa toyina nakyolaga nti oyinamu akobuntu olw'okuba gwe toliiyo

Tulugunizibwa omukyalo ono aveeyo yeetonde asazeemu n'ebigambo bye yayogeranga atukudaalira asaveeyo ffe tuli bannayuganda banne ffe okubeerayo si musango bulambuli mbale district bududa ebitundu bya Elgon eyo ababeerayo bantu n'ebitundu ebirala aleme kuvaayo ng'akudaala bukudaaza atyo si yasoose mweyo entebe atuuse n'okwekyokulabirako n'agamba bahonerebo Salimu Salimu wali mulabeko ku konvoyi yaabwe ne ofisi yaabwe musobola ogimanya we batuula naye tebakola naye bano tebakola ate baagala okulaga nti bakola twagala aveeyo asazeemu ebigambo bye yayogera oba si kyo tugenda muteera abantu b'ebugisu ho ne tugamba ate abantu abo bakambwe era munnange mu kumaliriza okwogera nga bagamba nga si basanyufu ne bagamba omukyalo oyo ayina okukola ku nsonga zaffe twagala batubuulire ki ekigenda okuddako ettaka lyaffe tulyagala bano lye bajja beesenzaako batubuulire ki ekiddako ku bisolo byabwe ebiyingira eno mu bantu n'ekirala ekiddako lwaki mukwata abantu baffe ne mutabatwala mu poliisi z'oku byalo oba ku zi disitulikiti ez'oku ne mubaleeta paka eno Kampala kyokka nga ffe tuba twemulugunya tewali gye tuyinza kuloopa kuba temulabika kati nno ebyo byonna bigenze okwogerwa nga minisita awulira abakulu okuva mu minisitule eno nga bawulire mu kitongole kino nga bawulira nga Nampala wa gavumenti awuliriza era okukomekkereza ono wabadde atandika okwogera omukyala Suzan Nakawuki ekyamazima asoose kwetonda n'agamba mu nsonyiwe we mba nga nayogera bubi ku nsonga eyo naye nze nayogera mu njogera nga munnamateeka wabaawo ensonga ebaawo tuziyita allegations paka nga zimaze okukakasibwa wali ne bagamba nga twatuuka n'okugenda ku poliisi tuleeta sobola oleeta poliisi z'eddwaliro eziraga nti abaana bakozesebwa bakwatibwa tusobola okuleeta ebbaluwa eza poliisi okutwalayo emisango egyo n'agamba nkitegedde naye ekyamazima wemba nayogeramu bubi ku lwa gavumenti mu nsaasire era mu nsonyiwe naye amazima tuyina ebintu bye tuyina okukola naffe abantu tuyita we twandikomye naye agamba nga toyogedde ku ky'abantu abo abatta ebisolo byaffe oli yavaayo olw'okuba asanze ente n'azikuba amasasi nga tewali buzibu bwonna byonna byetonze n'agamba naye ekyamazima kye tulina okukola tulina okutereeza ebyobulambuzi mu ggwanga tuvumirira ebikolwa byonna ebikolebwa abantu bano naye ate temukiteeka ku bantu bano bano abali mu kitongole kino be bakwasaganya ensonga ezo wabula nabo bakozi baabwe olumu be basiwuuka empisa nawankubadde nti ate abantu sekinnoomu be batera okubalumba oli ku kikumi musanvu katonyeze mwenda Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo omusirambogo namagembe Joelia geemanya gange tuli mu program bibadde bitya mu Paalamenti gwe mukwano gwange eyakanneeyungako njagala nkutegeeze nti enteekateeka yaffe ekyagendera ddala mu maaso era nga gwe mukwano gwange eyakatweyungako njagala nkutegeeze nti fungiza tukole yakomyewo 2026 era nga ku mulundi guno tukugamba jjangu tujanjawaze bye tutunda tusobole obijjamu ensimbi tusobole okubijjamu amagoba omukisa gwazze era nga gwe bakugamba oyagala kuyiga nnonda nnungi ey'omulembe ng'olonda mbuzi bakugamba oyagala kuyiga kulima byennyanja osobole okugoba obwavu oba oyagala kuyiga nnima ennungi ey'okutunda emmwanyi ereeta akaseko ku matama eri omulimi yennyini naawe omulunzi naawe omusuubuzi abaayagala okusuubula okwefuniramu akasente era bakugamba naye gw'omanye engeri gy'oyinza okufunamu nkoko nga tozirunze nange ekyo njagala nkimanye nfuna ntya mu nkoko nga sizirunze era bakugamba baani abakugamba Faba Pearl FM tukugamba nti jangu oyige engeri gy'oyinza okusuubula ebweru w'eggwanga n'ofuna amagoba si bino nti emmali njireeta naye ensala aa jangu mufungiza tukole 2026 tujja kwejjusa era nga ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno n'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno we tugenda okubanga enteekateeka yaffe bw'etambula era nga tugenda kubeera wali ku Kalamu House okumpi ne Uganda Museum tiketi osobola kuyingirira emitwalo ebiri oba tiketi ya mitwalo ebiri ojja kujja wano ku Pearl FM ku reception
wefunire tiketi yo 12 joka obagwa ali chingira ojja kugenda ku Infinity Beauty Home ojja kubo

0: Empulire naku kati kye nakola napangawo nalimba asobole okuddukawo. Bangu oli oledde bali bamaze n'okusasula eno kampuni bazisasula bwe zibatwala. Ne kati n'abalimba nti kanzi gye oba ngenda ano musoke mumpe ku passporti wange naddukawo. Abuuza nti yakola kikyamu era kimuvunaanibwa. Naye yali agala kubeera nti talya haramu, kufuna sente za haramu na kuuma ddiini ye.
1: Tusabira tusabala tabaraka atwanguiza obulamu n'emirimu gino era njatula omukisa guno okusabira abaana baffe abagenda emitala w'amayanja okunoonya kariziki. Jamani, emitala w'amayanja eyo okunoonyayo kariziki wabayo ebintu bingi, abantu basanga okusomezebwa kungi emitala w'amayanja. Kati nga banywa omwenge gwogenda okusavinga, bali embizi gwogenda osavinga, gwefumba gwojjula, abalala balabirira bakadde omukadde ennyama esinga omumera ya mbizi naye wakuliisa. Amakulu g'okwatamu n'okola ki
0: n'omuwanaali.
1: Bannaffe abagenda bambi okunoonya akokutubeezaawo basanga obuzibu bungi, twesabire nabo tubasabireko. Waliyo ebintu bingi nnyo eby'omutawana, tusula nabyogera n'obimalayo. Ebimu byogenzera kuleeta okutamu obulamu, ebimu oli wabirowooza akayinza kugamba nti nzinza kayinza obutaddayo kulya mmere nga gwe mulimu oli gwakola. Sala tusaasire baganda baffe abo basanga okusomezebwa kungi bwobanga wogenda okukolera banywi n'okulya ennyama eri haramu, saba oveewo bakukyuse. Todduka buddusi kubanga okudduka oba ogenda kuleeta obuzibu n'esente zaabwe bakuteekamu sente bakuteekamu sente ensufu kubanga bateekamu sente obajja kuno batwala. Ate abamu batoloka n'osanga bali mu layifu enzibu, batoloka mu nnyumba ezo babatuddemu okukola gye batolokere ne bagwa ku bagezi ne babangula ate mu bikola eby'okutunda emibiri. Kati ate adduse mwenge ate agudde mu bwenzi olite ngaoliaga nti yabuka mu kala inagwa ate mu kyoto ekala imwe basiikira eyo ebyennyanja bitatokota
0: n'obuukamu
1: n'ojofuna okusala obuukamu ate n'ogwa mu kyoto muli mwennyini amakulu tewali njawulo olite. Kati tubasabira abaana baffe bananga mawanga simangu mwanga simangu oba osaba Allah tabaraka wataala musabe riziki agikuteere wano tegenda ku mawanga agikuteere wano kubanga nawo weeri bangi bagifunidde wano bahamu bamala kugenda ku mawanga ate eweiti nanene nnyo waliwo weiti entonotono nga bazifunidde wano nisa Allah atwanguize abali mu bifo byonna nga birimu okusoomooza saba bakama abo naye totoloka tobula bubuzi. Wali omuvuka ano yali mu poliisi ng'ali mu dogo unit naŋŋamba nti kakati lindize ndi mu dogo unit naye tuli basiraamu embwa omanye omusiraamu ku mbwa n'ogikwata ogisitule mukole naye emirimu ne mugamba nti ayogera ne mukamaawo ng'oli polite mugambe nti musajja musiraamu soma busiraamu naye ensanga okukalubizibwa mu mulimu gyange. Yadda musanyufu nga bamukyusiza bulungi yaga nti munaye ti omukulu yamugamba tusonyiwe twali tetukitunuulidde naye enkya tugenda kuwa transfer ne bamugya mu dogo unit bamutwala mu birala oliti so si ŋŋenda kuleka omulimu ŋŋenda kubula jjukira nti mukama wange ate bw'oleka omulimu n'ogyosabize bayimaamu naffe situlina oliti ŋŋenda kubula obulirewa
0: bonna bizibu
1: naye osobola okusaba n'ofuna nga ne bakukyusa bukyuse ne bakuteeka mu kifo ekirala. Abaana abawala bagenda opakasa ne bamusa mu nyumba y'omuwarabu naddukamu mwandibamu obuli azaamaanya naddala nga abamu obadduseyo lwa mirimu mingi oba nga temuli mu byambizi namwenge waliwo abamu naye nadduka nga baddukayo ne beekuŋŋaanya ne beekolamu ate nayo kibi ntiimu endala gyeiri nene nti abaita aba

0: Kibumba. Eh abana bafe mwegendereze mwinzo lya zamanya basajabo. Mwegendereze nyo.
1: Bangala la rusa atuka yo family ngeli mwa abana galenzi manji ne nyinyi mu yenyinyi ngabona batunuli dono mwana.
0: Ibyo bingi. Ibyo bingi. Eh salat sasire.
1: Allahumma amin.
0: Amin.
1: Ono agamba nti bambi bayimamu baferi mbyalo tebayina sente ne agande bambi waliwo imamu mu muzikiti gwesagara kwogera kubanga radio rusaji bako era mawulira rusaga funa ne bambi abonye bonye okusomesa yabasomesa nga batone bakula kati bafunye ku sente agamba ne abadde agala kumuwa ekirabo ekya imamu ono olw'okusomesa ku muzikiti ayagala muwa umura naye tamanyi agamba nti tayagala imamu yamanye nti oba iye agimuwadde kubanga ayinza okufunamu obuzibu nti maama we ne taata we kwe bali ku kyalo okwo bo tebagendanga Makka naye yawulira imamu ono amukwasa ennaku nnyo ngeri gy'awangaalidde emirimu gy'obwa imamu kakati naye abuuza nti ekyo kyakula kituufu oba aina kusoka bano babe ate nga talina busobozi bonna batwala kyakola kye kituufu asooka atwala imaamu
0: kakati ngenda kusooka kumwebaza idea nungi nnyo era oyo tasangika era singa Allah tabaraka wa taala atuwerezayo abalina idea ezo wezityo nga kumi wajja kufaako ku ssanyu ffeno mu department yaffe ey'ekiwalimu idea yo nungi ne tugenda giyimiriza tokikola soko twali maama kwaba basatu boyogedde soka maama obusembwe gufulagira maama soka agenda kuleo mura bwana avaayo sonde taata agenda kuleo mura bwavaayo kati ngotandika okwegazaanya ne katukirizibwa awereza nnyo tetuna buzibu kyekyo kituufu era kirungi ne idea yo nungi ate nawe engeri yoine niye nungi Allah ajja kubikuba bisobole byonna
1: inshaallah
0: kubanga niye nungi Allah aleetawo obufulumiro buli kaseera buli obanga oyine niye nungi ne wono basigwa okikoze abale banajja balina kikola ne bamuwamula ng'ekirabo then kali kaataddemu tayagala imamu amanye si lwakuba nti bazadde we bali ku kyalo bw'oba ng'ogenda kutonera imaamu ng'oyowumura ng'osobola okikweka mpaka lw'olifa n'atamanya ani yagimuwa kyekisinga okuba ekyebbeeyi maaso ga Allah era ez'empeera ennyingi empeera eziri omwo tezigambika era muzimu ku ibada ezigenda okuzitawo ku yaumul qiyama zezo ng'ago wali ogimanyi ne Allah ezimu ku ibada ezigenda okuzitowa abantu banyenyere omutwe agenda ogaa nti nga saamanya singa ninamanya nandikoze nyingiko nga gweke yayagimanyi ne Allah nga ne gwewasaddaakira tiyamanya bw'oba osobola ogikweka n'atamanya naani amuwadde kyekisinga ebbeeyi era nawe kikuma okubanga oli ku safe side
1: n'abantu abalala butakimanya nnyo tweyanza nnyo tweyanze ege ono ye Kato Kasimu agamba nti imaamu nkole ntya muto wange avuma nnyo bazadde bange ye buli kiseera ne bamugamba kyavuma buvumi naye ono muveeko mwesonyiwe oluganda ndugendi kati nange tokyali muganda wange nkole ntya
0: mu mbeera ezifaanagana bwe zityo ojja kgenda okumaliriza nga obuzibu tebuli nnyo ku mwana abavuma omwana aba basobola okuvuma bakadde be si yabaako ennyo obuzibu ogenda okwetoolola nga obuzibu buli nnyo ku bazadde abaamukuza amasomero ge yasomeramu engeri gye baamuliramu kubanga ebintu ebisinga bife eri ku musingi omusingi gwe baamuwa nga bamulera gwe guviirako ebyo era ojja genda okumaliriza nga amasomero ge yayitamu tekuliko lidyamu zirimu temulimu lya islamiki temulimu lya tahfidhi nkati osobola funa ki muganda wo tomuvaamu yongera muyigiriza namusomesa namusabirako tumunanga wazadde munanga bazadde taito ya wenene tibamulaba mukamwa tibamudamu muzadde tibamugana kigambo ngekyo holit kale tumuvamu gwategwe yongera bongezi umusemberera omuyambe ko shetani ebimu mega inshallah
1: okay ona gamba nti imam bakadde bange tebali balongoofu nga nange nkimanyi nga tebasiraamu naye nga si balongoofu kakati nange nsobola okufunayoko ku kintu ekibisi nensimbako ku kabuli yaabwe bayagala kusimbako kibowabowa yarabbi ndowooza baawo
0: kakati kyabadde ayagala okubala mu kibuuzo kino yembeere yaliwo muhadithi ya Ibn Abbas رضي الله عنه مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في الكبير حديث فانف نورو يتفوكا صلى الله عليه وسلم نبي يلي أتامبر ناسان انتانا بيدي ناغان تبو أفاري مونتانا زنبابو نرزيبوا حديث يباني كدوا Niyo ulifanywa nafuna umutigwe ntendo gwali wali ranyi na yuza kakatabi. Na asika kakatabi. Uyamalo kasika yo na akavuluza. Fashakaha nisfaini. Fagaraza ala kulli kabri. Na akavuluza mu vitu nduvibi na simba kufuli intana. Fakalu lima falta hatha ya Rasulallah. Basahaba baluni mambuza alwacho kuzecho. Na ganti la allaha. Yukhafifa anuhuma maalam ya ibasa Allah tabarak wa ta'ala agenda bako indereza ako kubiwa indereza obutinga tipu nakala ebanga yunawa nga tipu nakala kuwa nga abama nivajjamu chigame chiganti nimiti jite indereza jina kuwa miramu tijinzo ganyula muadhika bali hapa fuwa ganyula muadhika alijemiti ejo wivuna hafa nipuka langa viko mao ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والنجوم والجبال والشجر أبانك تمنت ملابا تي الله تبارك وتعالى تهند رزيبوا ببيري مقلون موسي ناتنكو كمينة نمونية نمونية نجوبة وميتي ينسوزي والنجوم والجبال والشجر katini miti jitendereza Allah tabaraka wa ta'ala walakin la tafqahuna tasbihahum nifi shunza tigirange je bitendereza aha byo bine byabo byo bikozesa kati ono shadabu zat na yayu afune yo butibu bya busimbe ko ani dakiri cha kuri bwa nabbi eka sallallahu alaihi wasallam chali shi yulide kuye era te shidanga muna kulabika ko aha Okay. Kisha kumakuru. Ya soo kuchikula ili ya semba. Naam.
1: Okay. Tuyanza nyo. Tuyanza ege. Andoza mkuru wa chochitege de. Rotagenda ate kufuna chibuwa buwa. Ato chitekeko. Ochitekeko osuburoku veranga. Bambi na bali baganyulwa. Kakati. Kantuseko baka wakati wa Fortuna Tunomu. Kalu Enterprise Uganda Limited. Ansa kumuntu yetaga okuzimba. Chirunji nti haja basi. Mti haba zonea zikura vichaina klasi. Minti mitayimba. Tanka. Ya masanyazi. Nenu mwana watu ya kuze chalo cha tiles. Mkwano genda kola mbulora. Bulunji wa tiles. Zialese. Katuna wakuteka mnyumba. Walabezi genda. Basangi wa Odikam. Pala Rashidi Khamisi Road. Nebusaka kurea na shenu. Masaka Road. Ne wampeo Gaza Road. Kankwesi mwame. Nyebi singa weli 0 Musambu 0 M 10 Musambu 0 Musambu 0 Musambu 15 Presi majani sinyaji wa ulema msiga kumigati Anumwebili sato mwani gena msoma kete kulio kumpio weduke kulio kumpio mpuna basubuzi Mugende waliri mchapa jino enterprise waliri mchukua pozi nambu sake Edi ya wenjini hajira ashidi senyonga swaba atulia udara Abakula keke migati mweyambi sa kekeza chini nenyo Ngata magoba ofuna manji nyo dara fungisa tukole bili abili mukaga atene ku mulundi guno jangu tujanja waze bitutunda tu sensere akatale omukisa okuyiga ennunda y'embuzi byonna bigenda kubeera mu fungiza tukole ey'omulembe ennima y'ebyennyanja egoba obwavu ennima n'entunda y'emmwanyi ereeta akaseko ku matama g'omulimi engeri gy'ofuna mu nkoko ng'ate tozirunze ensuubula y'ebweru w'eggwanga oleme kugwayo bugwi ate otuukeeyo bakutomeze naye kyenjagala otegeere nti obusiraamu n'obusuubuzi tolinawo obwawulira byonna mufungiza tukole 2:26 ku Kalamu House okumpi ne Uganda Museum nga 10 October 2026 ate nenkeera nga 11 October 2026 tiketi emitwalo 2 gyokka gyokka ojjano ku reception ya Pearl of Africa Radio n'ogifuna oba bali ku Infinity Beauty Home ekyengera ne ku AK Islamic Book nayo gyeziri oba weyisiddwako program todayo bambi okwekubagiza n'okukaaba ndi ate eno yampiseeko kitono nnyonnyo kyalira omukutu gwaffe ogwa YouTube Pearl FM Islamic Channel byonna ogenda bisanga n'ebyakuyitako edda kyoba okola likinga osharinge ojja kubanga oli ku muzuli kakati tuzeeyo imam ono nno agamba ye hajjati ne hajjati ono we the man yagamba damam hajjati damam simanyi bali erinnya lyo ddala bajobeera naye aga nti mukwano gwange yasiramuka naye n'abeera nga teyaddamu kukola kya ddiini kyonna kyonna n'amala emyaka nga 6 kaakati agamba ayagala kuddamu adda ayagala kumutuuza shahada agimuzeemu agitoole bupya oba eri yasooka yamala nensikira ekibuuzo kino kyajjako ndowooza mukulu hajjati owe damam ndowooza tuwakimanya
0: yasiramuka natula shahada ne abaita practicing ata mutoza shahada kujjako nga yali alangiridde konti abuvuddemu wabanga addemu gayavu atandike kubeera nga abeera serious kyetaaga kyokka taddamu mutoza shahada okujjako yabuvaamu inshallah ta'ala
1: twali twakiddamu kondowooza kansuubire ku luno ojja kukibeerako nono naye ayagala kumanya mama wange ayagala kusiramuka naye mama agamba njagala kusiramuka naye ate ku muzikiti atyayo abuuza nti kati kisoboka nga tetumutudde ku muzikiti
0: atyayo kiteri kiriyo era kisoboka nga temututte ku muzikiti naye mumutegeeze ku muzikiti eri kiriyo talina kyatyayo bali baganda be waliyo bakitaabe bannyina ne baganda be ne bawala be n'abaana be baba atiddeyo tumukolereko awo tekina buzibu tumukolereko awo soke tumuzimba empolampola bwana agenda ng'amanyiira ajja kujja ku muzikiti naye ku muzikiti eri kiriyo tekitiisa
1: nono abuuza Afia Mulumba ali mu California ojja kunoonyezaako awo mu surati Naml ay'enkaagamu 2 agamba aga nti mirimu bulungi ki simanyi ay'enkaagamu 2 surati Naml erina bulungi ki kansoke ntuseeko obubaka buno obutonotono insha allah tuddire ekibuuzo ekyo era ekyo surati Naml aya 6 SH Family Hardware bebateekamu sente mu programu eno mbuuza imam bwotuuka bwoti ewakiso kwata kukwerigenda ku headquarters za disitulikiti opposite masijidi Nuru awenyini hajaru na serunjo gyasangibwawo waliwo buli kimu kyonna ebya plumbing biri mu bungi semiti oba omutwala mungi bamukutwalira ku site emisumaali ttaka mitayimbwa seŋŋenge ate nno nga emifaliso bagisaze nnyo ebbeeyi omusuubuzi owa hotel please mugende mufune emifaliso egyo ku bbeeyi layise ekirungi bakukkiriza okugulawo nabo akawunti otekeko sente mpolampola paka lwonootuukiriza ekirooto kyokka nkwongera essimu ya SH Family Hardware yali ewakiso obakubireko eri 0754 34 54 0700 34 54 54 nami mama
0: aya yadabuuza man yujibu almutarra idha daahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa fil ardh ekitundu ekyo mu surati Naml Allah tabaraka wa taala ayina byajja abuuza nga ayogera okukakasa obuyinza bwe bwatulinako kati mweyogedde yenkaga mu ebbiri amman yujibu lmutarra idha daa wa yakshifu su ani ayanukula ali mu buzibu ng'asabye omuntu ali mu mbeera enzibu ennyo ng'alaba nti takyalina ssuubi naye Allah tabaraka wa n'asaba ani amwanukula okumujja mu buzibu omwo
1: jalla jalaalu
0: wayajaalukum khulafa fil ardi kati aya eri nnyo mu kulaga buyinza bwa Allah tabaraka wa taala n'okulaga nti bw'obeera mu buzibu saba era essuubi terikuggwamu we saba busabi wallahu aalam
1: tuyanza nnyo tuyanze ge ndowooza kibuuzo kye ndakadde wali katukutte tujja kuba ngutandikira obwo surati bakara agibuuzizza kyo ebirungi bya surati bakara asomerako ne ala imurani inshaallah kwe tujja okutandikira ku kibuuzo ekyo biidhinillah allah
0: wanabatuobulamu
1: tuwongere okwebaza abakadde bafe oteekamu sente abaiseeki famira hadi wali eri ewakiso mu puroguramu eno buuza imaamu nineebaza ne imaamu ahmed sulaiman kyeine kusobola okubeera nga atudiddemu ebibuuzo tusaba allah mutuwangaali ate buli kiseera tubenga tubeera naye tusinkane inshaallah Abdulhamid Kizito Musenzanda ge mannya gange mbadde ne Imam Ahmed Sulaiman Kyeyune assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iriza makago kulubufumbo bulungi irubu yegaza
3: mchalo mubi akusuza wallahi kutujo mchalo anga mubi nga yomba ugule kumusiba shekhi mgo kuda yomba la kunu irida Allah ugele kumusanga nga imbo uima tamila serebu nge ya kwa nago kumpi mauna nario kakukuzo vawa zine sawo yingi doze dewa kifula walu waba sajanga umusanga kupuru eno ganti ya rapi panu wada yudi walu waba sajanga basula mumoto ka tuwalaba hubu kuna azi mboto kwa vinalizo vya mboto mulimu empali mulimu adawea mbuzono gaya sura wa sharire limaro chana mubi
2: sakono kukuwe insomi seze nja ulo mudini kunsonga zobu fumbo bizibu chibiyo itamu
4: aiva mbeseka kwele chomsiza kananda kumtuwa ravana
2: Nakura Sunday, ukuva kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, obufumbo, kura makago isirama marunje.
5: Kanoke kateka adhikari za kawongezi, ngogoshti wa nabi sallallahu alayhi wa sallam, bia tutegeza, tumutu abazi somye, Allah mchingiriza shaitan kutusa obudde, bwebucha, ziulirize ngabliru na. Basuba!

sindi kiza paka ruli boro ilo yagala banga wawo kasubulu iti yaga waguliza nga gawaguzi wachi toko pamazi ago tegale kera angako amazi kwika soga iwa wote nga gachaja gugaja kuyia ekume gajo itira gagenda sigara gasiga push nga gagenda gajibale gajia kemi kono ilibu singe mbi jamu njati karo wawo maizi kubanga nga sigara gara gagara kuyita au gagenda jika ino kulaga goruacho muntu omuyiya tegira businganye kisenge wanikabu wanisi mikono stechiri kubusaizi ya kisenge chiri kukara kita yogwe atomede kisenge nubona sigara ngo ochikono luli boro kijja kwegura kijja kweya samu jaitao kiri nyo kugwe stechiri kusaizi ya kisenge tibanangi nsinganye chizibu chino nsinganye hadeno mbaja msaja mkozi nsinganye hadeno kanjijeke mikono nzempedemu na amani tujia kubako chochikolako ugenda kubiro wangu dua okusomo zebo ugenda bako kuwangu de mkwade example ya mazi tega itegira anga foto tegira mtega suwa na biro ozako mbaduwa gategira chimu nze kanemezemu Bisi era otagayiza gajja chiita mu kisenga amazi. Ugasigara gasindikiriza. Yasigara gasindikiriza. Guno ufu mwe no kizimba nga kinene kitya gote gafudde ku size ya kisenge kyozimbye. Era wo kizimba no wera biro okuchiddamu kiddabe wesingana mu deyo gakiyiseemu gakyabizza. Olwaki gachaviza, gasiga dege sindi ikiriza, gasiga dega genda kumisho ni mbutu na kutambulanga tu gana jetu ino ukulaga oba tuli wamu kakati gomuru njari ya tuuliriza bine bigambo biwulide owede mwamanyi uruwebi kuotole de uruwabata kuwagara mbutu wina utu kangu labi delanga abinganda tebali kusaidio abantu wali bugambia babo tibali kusaidio polisi zize za government na uzi ya genesi wokolera nugamba na ye yensi nze nazali kwa kubonabona ebyo bize kaseera biri mukugezesa bona kiriza nugamba nze kambi veko ngende nzire kuwaraji kucyalo ero

0: bisatu ebyenja wulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunire cho kunywa cha ona kuduka lyo neri kulio kumpi
1: ona freshness you can taste
0: ona akole bwabali ham
2: Kiriza makako, kuluba fumbo bulu unje, hirubu ya gaza.
3: Mchalo mubi, akusuza wallahi kutujo. Mchalo anga mubi nga yomba. Ugureku musiba shekhi. Mgokuda yomba lakunu hirida. Allah, ugena kumusanga. Nga imbo uima. Tamila serebo nga ya kwa nago kumpi. Mwauna. Nari wakakukuzo vawa. Zinesawo higi doze dewa. Kivula waluwa basanja nga, umusanga kupuru. Eno ganti ya rapi, panu vada yudi. Waluwa basanja nga basula mumoto ka. Tumalaba umu kuna. Mboto kau, binarizo vye mboto kau. Mulimu empari, mulimu adawea. Mungu gaya surawa. Sharire ilmaro, chana mubi.
2: Sakuno kukuwe nsumi seze nja ulo, mudini, kunsonga sobo fumbo. Bizibu chibiyo itamu.
4: Aiva mbeseka, kwele chomsiza kananda kumtuwa ravana.
2: Nakuru Sunday, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program obu fumbo, kura makago isirama mrunje.
5: Uwangi, uliotia lero.
6: Ndi mrunji.
5: Tuetege kira naku, nisubulu kuba kuna abantu benyamba, ukuba wakumere.
6: Looza kubulamu bwa abantu.
5: Tuozo gulubunga bwa kasuoli, nengano, ukusubulu kuru obuji, nechapati.
6: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga, nengano, ebya supreme, ebikole bwa mandela mirazi.
5: Spring Fly. Jirambungo waka soli nengano alimwe birungo ebizimbo omubiri ateredwa mwe birungo ne vitamins muenda engano ya spring egonda irange kwesa ne butto mutono musange mu supermarkets ne maduka gonna okweto olole gwanga spring flour akole baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
7: kwaniriza irange ongero ku kwaniriza gwe akatwega tako gwe gutambira nayo kuveje twatandikire tuchagira maso ne program ya fe enamula zama ntuba nayo nofa ku sawa satu ngatumaza mulega fe mugujuvu ate pakiringa zigenda okorekera etan ezekiro wetu kuelekereza au mganda fauliriza watu genza mkumbura muko ngalutambu ditambu diki uzo mkaguweza tuchabi vazanyo abauliza wa programu eno niba nina fabagenzi masno tuweleze vivuzo mkizulo kubabi inji ngende bitile kubivuzo vino na yu kuchuweleza ngaba nubakoze chuweleza kunoti msambu tano bili kuminemu kumi kumina bili ono muna fe manjidu wanga fadhir abuza sujudu sahwi ejadi era ajisala atia wanjisala intia
8: okuda mwechi wuzo chitu wuzi dua echo chirimu ebitundu bibiri chitundu chisoka sujudu sahwi chitegeza envu nama ezivu nama ebiri oruvanyuma luokwera vira olw'okwera bira envunnama z'okwera bira okuvunnama okw'okwera bira kye kitegeeza ampuliriza abuzize ekibuzo

Ibnul Qayyim yagamba we yatuukanga ku aya yonna nga mwetaavu mu kujjanjaba omwoyo gwe ngagiddinganamu walawo mi'ata marra kagibeere mirundi kikumi walawo layla kakibeere kiro kiramba okusoma aya emu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'aani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo ekyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwoomi bwa Qur'aani.